Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilyama ang urkuman niya. Ang urkuman niya ng ampilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. He's from Pigeton Island. Anyang naningar ka. And ang